0: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Berkatu, Pak Ustaz.
0: Ya, lama sekali, kemana saja selama ini?
1: Sibuk, Pak Ustaz.
0: Iya, ya, silakan, silakan, Fitri.
1: Surat apa, Ustaz?
0: Surah Al-Anfal ayat 58.
1: 58. 58.
0: Ya,
1: Pak Ustaz.
0: Wa imma takhafanna.
1: Bentar, 58.
0: Iya.
1: 52, 53, 54, 55, 56, 57. Oh ya, ada.
0: Wa imma takhafanna, ya.
1: Apa, Ustaz?
0: Wa imma takhafanna.
1: Oh, ya.
0: Ya, silakan Fitri.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma taqafanna min qawmin qiyanatan famzidza ilayhim ala sawa